0: Oh, lakot. CBC, kaya tatay may kibalero. Mga hausa ko to. E halam may on na ta na pigi ati tiga suwato. Ang na ina na to kanga ju nuna siyo ti doi kima piyugun na tuning. Ta na lo ang na hatingin na ay jau hatalutik. Rosalie DiMaio, tay ma ta na tamatsuming a pigi ati tiga suwato. Amalo ta na ingi kaju ay tsahat ako tau gajak to Suleiman na pang na tau balaya gaswato. Tay malo halunin nun nalipaw sa kunin na mituin na katimahate kakatak si malatwi halunin yung hano isa mamangata. Amalo atak na ilato sa kuminang ito ni hao sa katak si magamit tau taksi ni ako tiyo dun ni akwago ni hangat to ni.
1: Or it kind of hit on me and it's just
0: tay ma itigok taulo ni amalo akaw ngiliw ti taulo ni tay ma atanak tumigo mang ikalawa kami tako taxi di caribou cabs ti tarato ti kiwlaw to tay may liw to rea kakantang ito ko amalo jok minyo jok haripat ako kamagajaw si chaw ti kibatut ala tilang itik abitaw looting Hutito misila niya bito hao jota na inuhang ito akagwe 50 kasatiyan. Manali ka ba matuhaku sa lumak sa higa malamata. Tay may galok tilugo hao di majumakita makuha at tanak to ni kimay nakabiyo watuit. Sibunit sa tini ukirta to may sumatsak si ukutaw siya realin. Ascension sila niya biminigadya nga tana ako ni kikalaman. Amalu atak. Ko ngilang sunatuin na kimay naktaw ni kujuin ang lahat ang magkupay pa sila niya ko tiyo hatak tuminin ang maluta magkukalimagay o kalimaktaw hatak tuminin tana may aligan nang isokang utilugusuli Gerald Ford ang maluta na 1978 minu ikutilaw si maman takwalo nga ilagi jaw jo 800 ngujunut nuna bumi sukun naktaw ni kimay nakbeo si majuin gaba matuha ko sa lumak sa inya ni kalatin lugit can coach ukiyo takto may kawdi sa siyo halaw to tay sa manigaw isumalong at siya hatalaw si majuin sunatuin na nikanit situin na patuting at lahat sunani ulo ko yan at tutahang mga takaw si magating at tuin na kalakit si majuin isumalaw takatutan esensyon at unikangod tay may kanita tuin na kaya halama si bunitin ni gawa matuha ko gukhi miko na katsere le ukur tatu mi uja kan niya na mi unalit sa jaku bila rin ang milo tay malo ata ko gawa makutuwa be hatu tiksa na si ungum mata tay ma alang igok isi magajang ea katsiak si mangilaki si ungu dun esen chenta na sila

Hallo, la gut, la der wird dann so lange mit sich man nach holen bei Nala la mit Lucy. Und la mai pio la mit la August 4, 2026. So wang auf die junge Lisa na wie epic Jamie ke jot die logo. Dann so der sit da man CBC kunet kalun nit Nala ka die Lucy CBC ke jot die Milak. Da man kalun nit ja nach die winga lulla ng jot so der tun is kin nit to bin so so ning an die Mail la mit die mit to bitu na ke bo. Ba ngai la ka pe ro palle le tweet. Bisi yusi makatao kayo na kumiga mato. Pao nga pit, kikutang na ilo pero palaya yung kulolong may yuit. Pao nga kamna ako apikay. Ilak, namito yung nati atut kibang lakit ang miyot nunabik. Kalunan ilo nalang na kato apiyo wadu kikatal. Mida kalun ni miyot ay ngayon lang kutiyak kasi man na 925 kong sasunin ang itabani kayo na nilang mitilota. Kaya matamani nagkadyang ulo kaya matusakso siya ng ulo kasi ang pinasoko siya nung mga ipasakikang nulungat. Kaya nagsibi din nung nakulat sa nila may abutapo nga 1939 may takoy katuyabig ako tinakpat. Kanuili ulo sa maningin na ito ni Katilogo. Malutaman na maksukatanik. Maksutit akatan ng ilatawan na kamanito amitok. Taman na atok tawangin na katama mapiyo yung taon nilo ano nga liyo sa yung matatiging ito ning ilan nga liyo kasi ka upang mata na may pituin na ako it tamas mumisa na tunika ako yung niyagin luta ang matawak asibang niyo misa na kanood yung sutiya kaya kang nung may tawa ni kuyo ang may kinakayaw yung kahit itiyak tila ko nipito katusang niyagin luti ko. Ila kamala pibalio sa kong yung tano kay pat tana kaya sa lutok pibalio la kakatong na akin lang niya. Hello, la good morning and welcome to Kulikan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akalit studio. Today being Tuesday, August 4th. I'm your host, Lisanna Vepic, here with our technical operator, Jamie. And it certainly is another beautiful day here in the capital. The sun is out, the water is very calm, no

0: Hallo Lakut, Latte, aber gut, was die erste Mal nach Holland wird unter mit die Luther. Ulumi, IP, Utilogo, August 4. Uwang auch hat die Jungle ist einer Wepik, Jamie, Kajotilogo. Pinosaurus, Unung, Kutan, Kikatelo, to Sagola, Sikajan, not Tony Lutoman, Pinosaurus, Unung, Lilomat. Osoot vidjakolo katatuni sa kinatuni gajatok sa mayugala ililaw kibut pa nga pilo pero pala yuit sukali yuyaptimik temita kibok ilak tungas pier semana imo kasunin nga ni tamani inutitiyo kay nang nalamitin luta tema pinasa rusi tamana kadyang wala kaya matutak sa usiyong kakalawa zibidin yung ngak unika tilugutawan ni 1939 tako ikatwi kakotinak pangit kano aki los mo mga tutu sa kubigin niya katigo malutamak maksukat tatut at higing itunig namituin na maksusiyong matailak tawan ito ikalutut ya mitusang na mayugutamak kuning at inuit ano kaka pinginik sana kusingin niya unika tilugin amalu tawan iku jamik tusang na yung luta tawan na makayakatak tunok kanotan at tayo naman yung at anak tayo naman ang kaya tititilo ko. Ang malutaman na siksiko ay si Jipalyang inangat aw palya aw sa lakat anak sa ulat tunilo dahan na nung may utoyok maasibak tiyunik kakayusiyok at sa pingin niya kailo tigo. Pipalya yung lusak ng uyawat anokat dahan na kayo sa ulatok inutito ang malukalo natin yung na kailo niyo. Dan kau yang mati alat tasya misalnya lu kau yang majau lu ni zipi di nungak dan pinasor sama sama tu sok sok kat tengah dan lu ni kat ilu kita pada 1939 kat ilu kita kau kat tu jiko kau tinat pangit Supreme Court mana kat tu yuit aku los mata sunau mengak tu sakai nalong
1: bela pun. April 5, 1939, Canada kat tu juang apa tu nak pak. Sakit si nakok tukita ako gutimik atilimik in re Eskimo. Katulog ko pukto nakpap tukita ako gutigi si malangin ni ipinak si malumik pinmagdag ko tao kasawa ni tukihal si nang itumik ila tukihal lo ang ituli ako nagami tahan na katulog ko apokso tumik isumagdag sa takti tabinak uminga una ukhawsak alayt lalo Indians. They are similar to 24 me, Uhausi Houti me, 91 meet to me. British North America Act, the Hurley Rotown Viningani, 1867 me, Ilaudi Chiba, Inulagnik, Eskimo Naraktanik, Nuna.

0: Ini bang. Ini laptop.
1: Mana una tu sarak sa yo ko kiuli nu 18 30 mo tamani no no vumi ole mano tu ga nga yo ta ka wa kawi gertit youth research ngona ka to yo makuttu no kawi sa ni ko yatu no katiti tilala mi matamani kalun ni August 10 ole kat 14 mot ta ko makuttu it inuit kawi mi yatu ka ngin nik pe ko singin ni ilin ni ata tau tilu ka kawi san ni kulon ni kanu itele manikut isu masasiyo katigi luti lulang mata kanumakutu na tamanin na wumit kisunod inoy pekusingin ni pivalaguti kakakan na kong nakat ima kay kikutuin at yan na tanamakutu na nun na wumit ako hanggang mat April August 18 mid 3rd wasundingan ni ira no no ah kan no ah gas mi jang 18 mi 30 mod uki ulin nik ah gas tang ola ka 14 ro gas ningan te me dio ti telanga ta mana people there just so ke no nelo me mata

ha 9:30 po. Okay, 8:30 po kung utang na may api mo leyo la kayo ni. Tung nga sutiya ka sinalat to api na lalak pa leyo lut. So later ba ni aid mga kasundingan ni inutitur na yati luta. De ma, tanin na kayo yuk. Ukaw sa kang nila may Manila tamak ko makaya katak tayo ulami atok tayo tiya katak. Gunnir matagok, surlo. Makonyak duty ka magayaw tayo.

Lola good. Ula ta ba ko tunga sugi sa mga nakulang mo tulis sa ngola. Tilong may tilo ta. Tama ay CBC. Okay, ok, takta mga nalakaw. Tiki tilo sa ulo may piw tilo ko. July. Katiyo ba ko, Jamie? August 4, July lat talaga yung ilak. Hatung nga sa pagkis na lat tweet. Tayo mo tisang nerto ko tanak. Tabung na CBC ko tu sa sorga yu siya kay titingo at sina siya ngom may mataman na sila pa si Japan leh na kaya nga taman na lusi ko aw sa lakat ta nuksa ulak tillo ko kama taman ay nuno ngom may tamak ko nuno natera sukat ta tunot unika matillo ko tu sa pagini ko.

0: The Tragically Hip, a national celebration, a defining cultural moment. Relive the experience of an extraordinary night as CBC re-airs the 10th anniversary of The Tragically Hip's hometown show in Kingston, Ontario. Commercial free. You are a Saturday, August 22nd at 7 p.m., 7:30 in Newfoundland on CBC and CBC Jam.
1: Onok sila votarok to aminu voyanak to makung nagal luni mina katak luni lo onang nakang to 4 oksok to aminu voyanak to onang nakang to 6 kolok to aminu voyanak to onang nakang to 7 kog to aminu voyanak to makung nagal luni kalitoy nagayakak to ano kang nagak to nigang mitwani mo tika katak lugo onang nakang to 15 kang aswarok to aminu voyanak to makung nagal luni kalitoy nagayakak to ano kang nagak to nigang mitwani mo tika katak lugo ikulak padler ni onang nakang to 16 tasyo yang aminu voyanak to makong nagal yun ikal litoy na kaya kakto ano kang nagto nigyang mitwani mi fordi mo tiki katang lugo ikulak paler ni onang nakang nagto 12 au parang minubo yan nagto makong nagal yun ikal litoy na kaya kakto taksa katang lugo nila ano kang nagto nigyang mitwani mi fordi mo tiki katang lugo ikulak paler ni onang nakang nagto 12 kanyang sung minubo yan nagto makong nagal yun ikal lang naga sugiyaw yo ano kang nagto nigyang mitwani mi fordi mo tiki katang lugo ikulak paler ni onang nakang nagto 10 takwa tapos silang nagtikunin na rotak tao si mayo.

ya hotel routing. Manau ka hotel ni ame motapukta yu routing. Te mani a hungi a lulutik. Manau ka nga tau mata a lungatia mali tutik. Pa mga yu nil tutik. Te ma manau ka hotel nga tau ame matasuna wapukta yu reiga. Te ma seliga unak sa hotel mata. Shuru.

0: දලිගෙන්ගල වට්ටවල උම්මට මිකිලොට්ටු යතු මිලුනිකා මිචුෂා ගුණ තුනි දලිය යතු ඉන්න තේ මෙච්චු නංගු මියුවලොත් තේ මේ ගැටකෝ ඉච්චුෂලා මුයු අකුණාරි උටේ කුංගල ටිකින් මිලොට්ටුක තේ කුංගල උවිකර්සියුම් අය පාරි පෙළුව උට්ට තාවුnga කිවියnga ජරලා හලොලක් තුලි උටිමු චෝල කසෞට ගිලෝ කැමෙන් යෝලුවු තුපුජේ කන්දසම් නගුයි තප්පන හුටි චුමු වලේ ගවි තුපුජේ කලා තෝරේ උටකයි
1: ඒ තුකි සිටයක් තම
0: අලයානේ
1: ඒ අම්ම කින් ඔල්ලක් පාම අපරලුගේ නිර්ජුටි මකව කනතු ඉන්න කෞයි කෞයි ජුටව කත්තක් මත අකාගු තම ඔනුරේ ඔනුරේ පක්ලුතිලෝ Sorlo mikin nersen nertuti onon nersau yaranga ta temago angin nersen nertuti ta qawqattangma teman ne tuinnang miyunu ko natte
0: e mane dikang tumu yunguluni ippinaluang matamanna taw bane kang tuh angin nyommi tay matau nuuna kang kang cukung mucuk ing ayo ado hatta mata natio khatigi chuna khatigi Ugo katigi juk sa ufuyo katigi suna katigi tusa magayong na sa ulunga tawag ko ako kita yung amin yung kanyang tuwa sa ungun namin surlo kanyang tuwa akin yun tayo mataw kanyang tuwa ako na wakal lukik tayo mataw tao nunga imawin mo kanito alaw kami takwalukin namin yun kimiyong yun tamakwa ng matata ko si nuna di tay may chula ng matata makwa kang at chumi ng ngicho tamakwa ulo tak si una ulo ka iman ako sa to yung mga to alu pita ka um na hatta alu ka luki ilang ako tay matu sa mga ka ulo ka tuka apat sura ng mga ta ukol nalago tu na tuti bisyo na tu tay may chula ka luwag Wakad lau mega talo kita katalo lagi yata. Tawa mga isu mga takulog sa mga gawin ni Chini. Kasaulo yung patuta. Ilang katyan ang lauk patuti. Ilang ilo. Isu mga yung mga nangiti ang mga chuti. Tay may chuma tay inyok. Tay inyok tay maawli yung alo inyok kami ni Sunaw pa. Malito alo kami. Sunatuin na yun. Tay may nga natang unang. Imaru kaman na ila nuna uruwalo.
1: Akso nila. Kanu ka na nilikan na kumagubi ato yung nagilu na?
0: Nilikan na ako yung umayo nga. Umay nga. Kay ko a tamagtamani. Nung nakalakatap ng tamani, nikunin na pagkatiko. Uwas yung nagayaw rupi langit. Kay suman si Fahapalaw kung kay suman yung hilo mana siyong yung takawag kay may ilong iti atuya katalag siyong kay may palayong na mayong imahan na kami nakingi asit yung mata kay may tutuin na kayaling taman na kayo yung ayaw ni ato tamagkwa tamawan tamata katang ni kuya kalung tamatuyo nga malugusyo ayaw aluin na lunang ito amaw tayo suman yung Tu kisah tinggi semak mencari ulang kata nama minggu keluar pada in nak keluar pada. Sama kuah ini aku nak patu. Tapi kuah nak ingat jadi suku sini nama ini dia kau yang menying. Waktu kau dua mata ini aku nak tamai pemilik imali. In nak kisungin nama ini. Tapi mau kau si kulu menyewa. Ukan si kulu ya patu tamau ngaji suku si kau si lakukan menyewa. Atau kata orang ini, saya mending aku keluar tu isai kuah, ilaku cekuluka, ilalaka, tapau tidak laka, tapan ini mew, tawan ini mew, tawunan ini mew, nuna ini mew, takulok semula jaga, saya kuah lari anai, ania banyak semua tu, ilang pinjamnya hatta tualum mata, ilang aku ni ura kuala tupi. Tamang utak tertua lumata. Saya mengajar jual lumata saya kuat. Tapi bau tidak lekah kau yang kau yang jual lagi jual lumata.

0: go hallu yang ata ati falu ngani ngai yo kay mga yan na tu tham mi gam tay me ni ngam mi man tama ko tu tu ki sap ta wel ni
1: akso
0: an no ati piu piu sing ni te ti jau tap ta piu yo
1: ila
0: ikia kam na tu
1: e ko yin na mi
2: ko yin na mi Debbie Amaru Jitaru Jitaru ang khati ki ter ta ta man na Kano siglik suwine ama utini tusakkan na kumagakwa ama teko ako kausok saktangit kau yimagubit o kara yun naktutit ni bilirun na kayak patigit
3: Kuko nagtakso ni ublog ko kaya ni unukang at niglitakso ni kaya ay takimang ikalwa maawya ka ang at awya ko unu alukta uko na awya ina ho kalwa man taman na udjir na lang may la unukang at niglitakso ni kito kaya katsiyak tangiso ni luni unuko Ya ay tao yakto ublukot. Uko na yagaloak suni. Uko na yagaloakangat. Unukangat. Niglip siya mertak suni. Ya ay tao yay nakto. Tana. Takipeni ha. Aw yagila. Mana. Pinaho ako hiluktak. Makung na yaktuhut. Ipagkalog ta, ublumago, aki nakso nilo. Makoy nakso ni, nipaloy nakso ni. Nipalog yo, tiyan na palaw pilakaw yo, ipagkak. Kalulo alaw nito, kihani. Kihani. Nipalog la, tiyan na takso ni. Kukalad ma, kulian na may takso ti. Nunaliw, iluan ni. Hanatay li lukta, pinahawa ko hi lukta ko, tiya hilalong niyak tugot. Tiya ay niyak niyak tao hi mayok. Kinalugak siya ko yutalik tut. Umayak tugot. Tamaw nga, nung nalitin no, abikto kima ila, nung nali, iluan eh, tayaw talukin mata, ilangit. Kau yi mayaw naklayak tutu hao mayaw yu area 6 ngone kap tau yu. Tau na ni kisak biyo pungata ni ama. Ako ikalugaw yu akian ni. Tau na ni. Tau na ngay lahat. Tau na ni tikit to kalaw mahang kinalugaw mi. Ani ko ni. Noon na liyo ilo ano tikikatak tutay na kinalugaw. Kita kiyaw na kinalaw to ami hulo. Magtak tulaw sa tig. Ay, kitaw tak mata. Tukot siya na mata inuit. Nalunang itok. Awyak. Tay mao na lihako mata kinalugay. Kinalugak to kaluagalok himang itok huli. Kana takripigya liha tagwani. Kinalugak itikyo nikaw. Na yung matamane kinalugaw ni aliha yuit kanyat sinong miyunod kaya ni ten na upin na law to ten na tamaw nga tikihuy to galawang mata tamaw nga loobig to haw mayat kanili kanilaw ko ni ten na kinalugaw area 6 Nuvoni point nanukap Nanukap tau yalaw sumilu. Kay kanik, tawan ikalugak yung ni. Ama

I pakaunga tani gaya maninga abaninga ekalungne Diane River nirakaw yo nanokang nirakaw law ming mataba ni tuhama nito nga kanapiyaw law mga ta kawiyaw lakin naktang mata kimati tau yan lakin na ho kamagiyaw lit chay na hong mata kaya ni magkotak suguli pinahoy tak sugulo ni kay utang nga hawya nanukak tau yak tu tamaw nga tamani agani sa puti ligit siya law mitugot itilwa law mat itilwak talaw matagot makutang ni nga no kut siya may law matagani sa puti liyok daw tagaluang mata ekop jakta may law matagulang ni kwan no kaya ay kanyang mayaktong luba kaya ukeka mayagalit pata sa kiyong natay ni paloy na siya may kogat iti yun ay likong ming matangi yulo ni ko dahil nasa puti liyo biyuhok to tingahon ni sa puti kayo mata hitaman ni dahil makikatama ni kanito kayang ni ikalugak yun ni sa puti liyo tang mata kanila tamani ama tapon ni kanet ikalung ni tingahu taksutik sa puti ilatian na itakri mayuin sa puti liriyak to ka nagtakihan ni agani ikaloyat siya lang mitigulo ni kulo alaw mat imakati ay kanikin na kaili tama tumani uke ka sa puti liriyak nalihakap tayo lahat takit talag man takit talihak to agas no wale ila agas no lang may la umerdor mo tikitaw himay na no tugod aw na halaw to ipakaw nga tani ukok tak beta ko ukakak tau luktak sutik pinahuwa ko hilukta hanat tay lilo bakya magong ni tamani lokto ako niya tay na ukuliya huktok umerwa tay ko alo gamatukat ko ninga to katimatit ilaw sa tiinong ni July 21 mo tindugo puwadluk sa tiaw naktalaw to mikhanot ukaw hikareaktok sa ti atuk koreaktok sa tiglo aw nakitaw talaw to tuhak vihuak sa tig balo ni kaw yimayakal law to aw nak to may ilakalaw to tamami katimatitaw law mata ublo ataw hima na nungalo kihene gabamatukat ko hanag baksimang matakinaw yan eh mamihak ng mo tuka ngayot tuka nganyak tut ilin na yung ng mulo kawihak ng mulo teko at tuwalduk talaw tut awlak titaw talaw tut nila pitutigit-sugit kanoy tu may mamihak ng mo tuka ngayon may hakitit si ko yung mga ta kanoy to ni ilin na ako tikanik takuho ang mga ta ikayo ko tao na ako tako kino ye kanok timi taklo tiluba katimaye kala taklo tiluba te aloke apit ko tao lo to ublo ataw higaya tuhak pitaw kanya kumang naklakot inoy tamatumamikanot kila miyo galwak toklo kalak ti ya kalilaw ki babo imabot tamani kanya tinang ni kalak ti ya kalilaw ki mat imak kaya ni aniwanig miyo tana ato kayo likap tigo kangalukta tana ako niyo lang itok liyo galwak

tamatumane. Kea e kuluka te malau futi tamane. Ka te matri alau te tamane. Amma pangnak tu tamane. Kiting nang mo pila ino e kiting uvingit ni kiting na ak tut, pingwang na ak tut. Kanga hak au yatama kiwalag niyo. Ino e kiting uvingit ni pingwang titaw talaw mata. Nukak titaw law kami ngito yusu titaw ko. Ukiyok tak tuluk ta me kiting yuak talip tilug e Arctic Winter Games. Kaya nita na hakitaw himalang ming mat kinayak kapitaw sutik aw yak titik titaw na yak to iglo di gawin mi tagwa ni takkiyo kitaya ni August 14 mi 16 mo nun nali kiwalag mi ito inuwi ino ikitigutingin ni kitik titaw na ito iglo ligaw din may tamane kangit sinang may ayong ilihak titaw taw yak to ito ko ato na upo ay nga law sa may kinat talulaw to huli ilaw wak to may ayong ilihak taw yak sa tita ko iglo ligaw din na ako mak to agas kitiyan eh Pulang di kulu tak ko iglo kami tak pani ikaluga ko yung ni tuti kau cemak so tiglo inang ni ano mami hang neng mo ino hekat cemak neng mo kan tak kiluk tak cemak July nikita kau yak so tig ukiu ni malik suwit ama ang nai ama ang utin nai ta katit katit tau tak suti katit tak suti mami hang nang mo inu he katsa nang mo kita leluk tau me tamau nga tikit tau tau yak tamau mata kangen senang me inu kalau mahuli ta ikan ipakak hanyo katigo inu kalau mahuli pilaga yuhuli ko tia a kibandang mo look down ko nga lang man tia piyari ko to ikotaw iglo kala kang mayo galoy nono ko gabamak ko panikin ng mo ko ikitagotaw yun ni nukap to loa ila nukawak to ni pilaga kakta ni yun galwa kakutik ko kaya ni uko ni pulawik ko nang minyak tamatami nga pilaga kain na lawak to amma tama huli July kitiya ni uyakat takak di agni ko agago tama nagitit siyong mata hilam ni higad lutik amma tingwa kwi nutak kanot kitiguti tingwak be hitugak hitugak be yuite ko mamak to ilo tunyo kaktaw yut himiga ilo himiga kalo ama titak to kaktak sunay dat titak to kalok sunay ingat tulo tan nakatang nutigino kovea huhea atuk tau hok to gago tama amo hit tama matahan da mi amo hilau yak put han da tak to kalau put no tami uya ka ta no tuni ya hok to tama ko ba nak to yu tak to tama u blok agni ko ego ko uya ka ta ya ti pitin na hok ta gago tama akte kaktan le le magin na makangit sinin ko ba na lo ako ni pero pande to in na mata na mi me ami hungha pande blo tiglo tamani tan na uya kaktaga ako te
атоллуг

0: tasaktuarmi uyaqattaqernummat tasaktualuktaamu aqquttaqarsuni haandakkuila taavaninga aqtiqartut aqtiqtarnaqhiyeq immakimaleaniktu taakkua uunaluartalau ninginnut ubluit ilaauyaq uunaluarlauqtillugu tiquliqsutiglu auqsutiglu kihani aqtiqtartu amihu'yuimaanna tapataakkua luqit Karen tuhokakkai ilangi tangitlinarnai
1: qujannami taana pivalliayuuraqikave
0: maibillu manna
1: surinnunaringnit pivalliayuuraqijini qineqartaa tamaani eqarungni eqaruktuuttiarmit tikeqartuarmit ammalu illurikaartungmit pivalliayuuraqijinngorumakuvit oqaarayunnartutit 867-979-6123 isabelmo oqarumarutit Ufaruni 979-6146. Tannari ayoksui yu kutaruktuk akagu kasangnut ikpiak jungmi uksayak aika atakuttiak arwami utauruktuk. Akagunu 28 nut ayoksui yu roksimaningat. Pillugu apiksuktau yunnak silaumat innau nang munuk kangarangmat. Debi u yukuru apik suktilu niuk. Tunga suktilu melabo.
2: Apik suru malawaki ayurik sui yu miksano. Pigaro takakaroon nakpi kinaong mga akpi ama namang mulutong mga akpi.
3: Aiga ati utiang uyu nga. Ikpab yung ni Artic Bane utak sayo nga. Adawa misyo nga. Agarono.
2: 28 November 28
3: Tekene titarak beka kawunga tuksiak vim taunani basement ngani atani kisene agaruna 15 no kain ungatani rabiungitpan ayon suyi kasangono emanikot lakpunga tiji katangu raw kakusunga lay reader ayon suyi kasang ama ayon suyi ngatutawani kurdunga 2015 na kote 11 akarun ilepane tekene dage katarsunga
2: hay isumarox simavilde kanu tikkuartarok tilute ayorix suyu quyarugave kanorlu ikpigusorox simave
3: angin isuyanorox simenga kanu arwa marox simaniko gama pitrinang nerox sunga katena ko yuktarungni Koyilak sama ni ko gama narangin ni ko arang mo inang ni iman na koyilak sama ni ko arang lo ni. Kisi tuin na, kisi, ano tuin na, akak sama siya karan ng mata. Ang ingis siya rak sama niya nga, ayaw suyin no. Tinga sunok ka, at jiging ito no, Roger Brickstone na. Ilaog doon eh. Ayaw sige na piyaw yung mga maapagayaw rog sa manigo yung akat eh makakatang ni Kurlo nga ama Andrew at ako taro ayaw sige na mo isa mga ite makarapit nga ayaw sige at ako kami ako sa kami adawa mo inigo inong nugo piksa titinang man o kaujaw gama Ino, kataw yun niyo gamatay ka na tagsaka yung lagi akutok sabi. Tay mga lima, tagsaka yun na yung akutok sabi. Tay ko nga, kataw do nga. Tiksa titiya ko kami. Kasi to, ving nilok tulo, ta inuwa ko lo yung arok sita. Andrew, ato ko talok to, baka yung marwa karong ito ko suri. Kinong, ila, kanoy mga, kanoy yung mga. Kaya kung mga, tabung ingit itsuninga makatilaksimal duninga aga kaitin ingit itsuninga aga kutigun duninga makatilaksimal duninga ikpigi yagi ayaw suyiw naksimu piyiw lang mga pila laksimal duni na makwala kapiyari yalak ka ayaw suyiw laksimal duwa tay sumanga pijiting aparat dunia kanun ma kapag ibigin so katam maximum waktu alorak tanga ayok turid maximum waktu alorak amale ayok turid jutik o kausan dito o kausan ni tay man na rita o kalat ka bati o hiyaw gan lang na rapi puti lala maximum dunia nga isumagilaw sumagawak at kila ayok suyye ayok na kayangit yang matakisen taba ayok suyye po uban na tiwing ilo ang nikumon. Kaya man na isa makatulog sa mga masuna, uban nun nakto ang mayo tigo, nun nakto ilo, ilo ang nitikulong mga mataw. At diyo kataw, nakso nga, at tokto rog sa mga itinigo, at tokto ka rog sa maning ima. Ayaw ko suji, tayo ko, kardunale, ayaw ko suji lata, at pagkakatok sa manikulong, tayo ko, akangin na nasuya dulo kung isa malagama ikaw ka ila ako ni Taiman na din ang kahol mamaluk yung itanol do kaya Taiman na ato kaya oraw siyong akapsing isa malitain na kama ikaw ka ikaw inyo atok sukat yung ito buti nga kaya na atok sukat takto ngayon tingulog may ang ilala kama aso ila kangang ngotulwa ato kaya ang may kama ayaw so yun mo piyaw yung mga ama angin ito ko kautil ko upto ka akong nakto nga lato akama piyo yung kuro ko yung kusok diyo ko yung lako sa mga masok do kusok diyo yung dito ilo akto ko yung may kapiyan ang ito kuro ko yung kusok diyo ko yung kuro lako sa mga makapiyan so butik lako sa mga ko unok to lako sa mga mata ayo ko suyo nang mo kadlo nato to kawi mga ilo akto nga tukisik ka ang ilo akaro sakpong o kami niyo ang sakpong nga kang utadaro sakpong nga ilan niya na kang ilo aksimat sakpong nga tamak ko ako royaro aksimang mata kisi ni kaysa man ni upto ka akong nakto nga lato ka matiwi ko rong na kayo kako ilo aksimang masailit siya ang nakto ni kapiyan ako yung ito ko rong ni tenya pigi ako tigi gete lo sa mga baka ang ako tigi lo sa bolo
2: wa so kama kama nakturin nakatagal ni tayman na ito si marak tilu ko tayman na ito si marak tilu ta ayaw ng suyo ra kami
3: galo ilan na ang nakangilo ako araw gama kapitan so ito yung kuting nigla ka yung mga nilo akarok so nga so ka kisi na kauta maksir ti ikka nagdiw si mayuni o kaya mak nila na o yakapilok si manikugarok so nga ilapikok sa rok si magata tuksi ako yung nila na o yakakakso to nating uyataman piko yaw yung niglo piya kaya kaksiman na na o yakso to piko yakawunok sa rok akarok to nating uyami kisirikit sa may yakakakso yak suta iju yoko tilakan niyo tapa ila tay mo nga si bak suta nating yung ngungin ni nga ni tay mo nga nakitin ni nating yakan niyo lang kami tay man na ilisak bak suta o katilak tita o rok si may kuro gata taman na tay man na ito rok si mga ma tay na to at yak tay ma ilin na ka duksiman ko gito ako kujil tuwe ilin na dalawa sa mga ito ayro nga ito yoko tilagan yung mixano ayro si yung mixano iman na pili ako ito ayro si mayunga kasi ni ano nung mo ito na ito mo ikilok talo nga kaya man nakatulaw tong kama nakatulaw katak si maniko
2: wow aso ayro ila ala na katulaw si mayunga so kama Ammaro so kaima tili yawag suti nun na rin no aul lakat ta kuya ulute ayaw ik suyak ta kuya ulute.
3: At ila ayo suwi dito ngurang si maniko ka makalun.

0: gonon anne kadron anon anne nyatumin ayon suyiu nyatumin taunane teman netu tuangoni kugama inuk takat kanning itta suna ayon suyiu goyumit aduana kadron anne la taunane non anne itakangit tema gero raksimang maapaksu atok sok diksa kangit tema gero kongero kadron anne tutulu tikisiu main narok dunga takat tangin ninyo aksuun nak jarak semuanya orang wanu kisahnya ilinya itu wajib berkurang karena ilinya tak drama ini kan katikit luninga siapa katikit luninga ilinya tu yang berkurangnya itu yang katikit luninga miklu anak lo orang ini emang teh semua ikut tak jangan relax semuanya tu diksak tangan ama jangan tu mon recreate college mana sila tuksak bitin na iti ila utong nemik sana nila kakak si mayon nun teiko nunga kati mayak tukataw katoktoon na relax si magama kisa napigay si masuwi katilto nga inog tutuang uram ni kumagli adi kurang ito nga teiko ningin na nalatam na ato may araw amingin na nalatam na ato magbituang araw kama Asyano no na rin no ko yao ko yung kung ako tiyaw rok si mangisong.
1: Hey, aso si wala pang luti ino luti ayaw suyo si magitaw na ni araw ame kaldo na ano nangane.
0: Eh, ten na armen tayong nangok ko rok si mayong na ten na si wala pa ten ko rok si manikulak pong inung no inung ni ayaw suyo ng mon isulit ilin niya. Joan niyo lulutik taon na ni Trantumi. Ay ni sibutlok pangurok siyang napo. Kasi ni taon na niingin nang naktumi. Taon na niingin nang naktumo. Akit daw si Marok si Maningin. Nunang ano utok doon niyo. Kaya kang niyam na kap daw si Marok si Manikon na kyun. Ama ano ito siya. Ilin niya rok si Manikon sa kibo. Isulitil doon ni Trantumi. Kasi ni daw inuin nunang ano. Nurok si Maniam ni nga noon. Uwang ari sibul dok pang urok si man juti gi nagaktaw si mabong kadlo na ano nangan ni inay nang niyak tumon ayong sui yuro ni taon ni inuro ni day man na kadlo na ano na li matingin ni sibul dok pang si man nagaktaw juti gi si mayakagotan na
1: hey upin na yuti Inalang ni tava tukserving me ayoreksu yo katarok pitaon na arwa me.
0: Saint Margaret's Anglican Church Anglican ko tukserving ni Saint Margaret's me at the pastor ni tena Montreal Road tawa ni Montreal Road. Vane ngon na kaso tawa yume inuwi tena vane nun na rakoter do tena inung ni ini kita yang nak pangu kat taksi mat ila iklu kabir nak pangu yo ikan arwami.
1: Naso. Isuriti wajar kabil de kanok de isu makat dari lope. Tama tu mami kano.
0: Kuyer juti ke unok jaren amin sok jangare sebut lupa megut me kuyer juak semar tak bunga ikayok tok tak jaralo si magama kaya si nagaro si manikodlo nga kawiti tao tiyak si manikodlo nga ila kawiti tao balok jok si manikodlo nga inusong min kiso kano piteli ya kaya kabdiw minong min iso magiyon na siniyaro may makuha gare atok si manikodlo kilok si magiyon ayaw suyin sa si malong nikodlo nga sama kopiu yoane ikke joge akamne ino katimon sama katak kan no semakin amar koyer dikigi sima jaro ge tsage baga ino katin no kisane ikke jok taudunga tabunga sok do ta sok taudunga kan i joge yang itersunga wanna gorunga le yang item makisunga ayok tok Tiyak siyong ako katam ninyo kayo si Tiyak si Matsuya sa kawunga. Taykor ang kakangiti ko ay akso ko tulo. Tayko na nga akso ako kayo si Tita Taukan no. Tiyak si Mak

0: niila nung nagkinikan ni Aki Akit at kinakinyaban ni Inulilak Tumunyog Ama 1933 mo tigilugo. Nubamba sa lemi o koto. Inulila atatago kakparak sa maluna inubamba uwang o tigilugo. Inuyo ko niyo nakagluna. Kahit taan nali inub, titakatig o inubigilak. Inubigilit daw yung ulap, nubamba sa lemi. Pigilak si maluna. Tayo mga awal ay paglilagay alilak sa mga may lab. Tawagan eh. Talagpin natin itibihan ni tawagan. Ila itibin maging ni tani. Itijawak yung misto ta. Magtakatuwa mo yakso nga ro. Takuwag lo. Ang ayok kakay na tuwa kay yakso eh. Ila tuwa kayo sa amin ng takaro ako takuwag kakukka. Nuli ako yung takakang itilusog ay awal ay garo akitso eh. Ako ang lapan niyo ko. Matatama ipiwot ako tingin niyo. Tagbang at iglo ko pala ako at talila. Tagbang at iglo ilawanin natin may tamang isibit-suwit ako nung atoksyong nun. Isibit-suwit ako ipiwotayin. Tamak ko ni nga natyo. Aksak ko kulungin niyo. Takana nukutin niya tukuli ang nalungwa ko rupak tutahit ko ha. Samag ko nang aking merak tungwa ko simagluwit ako ipiwutan. Sukasak to araw wak tungwa, kimuksin wak to araw wak tungwa, aw dahil sang magama. Dahil malo. Dahil kanilin nagtuyak to tatakwa sa inawyak tuyak to tasuli. At adaga pang nagtong ubla ko kaumagpalya na katakil luwa ko tok na mungaw niya tolo ni kaya naw na isang minago. Inalo kaya takusay niyo yaktubo na mikiyak mini. Ito pagtuwala umigama ilaw yung magkawa ko mailawa kalaw ka umigama ilaw yung maglungan. At adaga pang naraman ikayoktaro wilaktakan. Kaya sumitiyar tunga tsunami. Tiyo yak siya nga naksang niya tapin nito. Kaya sumitiyak sa mga. Ilaw niya aktuwaro ko rin kama. So ila pang naanituwaro ko at atagaro tagba. Magkunin nga awla ko si garang ni ano ka aksimadyo at langit tumaro niya. Ukun na saksimar langit tumaro niya. Pang naanituwaro ko atataga o kasi yung araw mayo. Imnago agyak, naksang na kayo o buhay kong mago. Ay kaalaglago na ka mga iglumin. Dahil mo na ito ang mga dagbahan na agyak mahit si yung araw yung atak ka mga itak tuma, ito ako yung mga tuma. Agyak, makinakarangaman na nasing ito araw na kailung ay tagba. Agyak, takatuya ka nilu tamahan at igutuin namin. Nanasing min nama, anit laki kong atay ma. At ataga na akong nga. Sinaubalay na sila kaya gano'n nga. Tawadok ka rin ako manawag kong umayak sa niyo yung iti ang may kamailaw yung mayukuruan. At tuwin na ko tiyang na kami rin eh, kasi tuwin na kaya ka lang na kami sinauba, agayak na ayat ako yung siyo ko niya. Dahil mayat ka rin ako si Magibo. Tawag ni pala ako si mga tayo lahat. Awla diga, lumatay na ilaw yung maniyaro ba? Awla ilaw ako tigil doko. Ang matamahan eh. Mahan eh pala ako sa lakago. Kapsil doon eh, kaya nalok tigilaw eh. Amisura, tuksam na yung mata. Tamahan eh, upang ngakot. Upang nga siya tuwala ko na kayo kutamani, inaubibin na kinakakta ka ni tamani. Mani-manak may tuksaw yugin niyo yugin. Upang nga ka niyo ulak tiliw, natsika piyuan niyo ulak tiliw. Ina nga ka, tagba na kablo na taling niyo takarok si Magmat. Unok ko di gusto niya, ilag, unok nga kapag unok tiliw ko di ubro, kaumain na siyong muna kami. Kahit siya man upang nga ang man. Ang aga, dagbanit, nakkan viaksuna ila uvattinne unnuma tikerata toru ata tegata tauva uttukia uyasimu jutamaunga unga siluaktumu uyukkiamattu natti natti nila takanane manni manangme kupunga kukatilraangata unga sittuaru uyakpada unimata naasi ila ujuma juaru uraga makia garo aksunga naamila ata tega aulla tuen nakikokli tauva angang ma tiga yuk tak lagi pada aksi mengmang pilih kaya guru yang pada aksi mengmang ada kaya jam angang ma tak sih mak kaya jam dok tu ia ujung maju baru kau guru aksi lama tahu ke kalau kaya lek tak lagi aku lagi mungkin nak ni ini kalung ma angang ma kemmi mana pinga suna kemmi retik suninga kemana kamu cakar aku tu tak keluar nengin ma kamu tinggal aku tu ni pak mengambil dua taruh kengila tinggal sana sembel tu ni kamu ada cak di taruh dia aku simang mimanga ada tiga nak sana uba isu ila tidak tidak ada orang ramai malik di taruh ni agak cemni angga gatak bawa semua kuman angga mama ada cak di taruh dia aku simang mimanga tinggal sana sembel dia aku ni nak sembel takkanu ma malik taru gulak tagap tau kagadla biurak tong ila aku iya ina kukai lijang ito tau nang kagadla apikun na tong kinong mukibiyaran ng migami kimuksimig malik tumig takuyuwaro ng negami nukka nasyone takkanu ma malik taru gulak kukubiyaran at tiyarag mayok ada lebih kat ini agak cuman ilah kulokin mungkin malik lima malik ketemu ya kuna mungal kan isu maju arah orang ke lima tak buat tiki tu agak kuna kami cuma orang ni tak aku meri aku ultimo tunggu agak laksun lagi ultimo awal laksun taruh tu nak ada aksi mungkin mana takkan anggaru sanggup tu agak mak awal ini orang nak lima tak bahkan itu kalau orang macam sini tak semua lo tak pernah tu permon udah tu punya relax semangat lo mah tapi mana kau dah tak relax semangat lo mah tapi mah orang betul ni tu beli ringit tu arum ni lah akau wit ringit tu arum ni akau sekarang ayu mah dalam kuah lagi dah garap tak tahu nanti China Asia ni orang sih doa macam ni dah cuma kemuk cepat binar mak tahun ni umur dia kan tu jangan ni over lah yuk alih jiwing mesut ada over lah yuk nuna kayak mesut ya angga lain nak tak mangak tu ni tak bung over tin aku sah pelak siang mac kanul mak yang ada kalau anak kalau tak aku awal je tu aku tiak suwim tak kuat udah kekukang kuat panikuk nuli aje nuta kahang toro dulu sulit tak kuat lu naya bina garu aku makau tak kuat lagi garu aku lu ilah nang menyeru jengi tak kena yaksa itu nataku tigo amang garu aku kuat dulu kau betul ni nak pelak tak kuat nuta kahang dulu awalnya dah garu aku lu anggalnya takkan nunga bangasa menung nunagil katin ni mana kablu natin men tikip pada aksi mong matagunga ungam mugi alak nikigia kawam sakit ko ngay at arak ko katakwa ang aga tamangasa na ay tikit chokol tikin min man kinakwa lak takatlak palak to niya mojok niyo tikun ni nga ni kumina yung siya ni kisya ni tamak ko ni ngay lak ang yukurong ni, newspaper ang nakatawag to ni. Kahit ko ati tikaw yung mga sumakuruyak tulo, kimik ko at takumin akuruyak to araw-araw mo ilang, asit sa kaparaw ng matali. Takumin akto araw-araw to kimik ko at takluwin. Yung mga taan na iglubod, Tiglutang na kung ilo, kakumautang na kung ilo, nalilangilong niya. Kung mga inaulay yung mayakaraw niya. Kau mayo araw pa daw nga makulay na upin na kanay kung mayo kuruga mas na nagpuhaga ka suksu niya. Takuro yak to araw pa daw man. Tawag ko nga kau mayo araw na kaktatin niya. Suli atula atula akitin na kin. Tuktukurong mi, ati di kawasin mo akong mayama. Tahan na lo, kukupa ako lo amin na maunga aputero yung mag. Toksyong ni pami, tamani at toktali niyo mo. Aw ka nga may tahan na kaos at tukuro ka na ako si mga makukupa ka at tukuro ka. Tapos yung matuktukuro ka at ilikurong ma. Tapos na nagsok na kuro ka lahat ang magkiluwak si matang na matapin na ang mayokak tunay. Hanggang ma, nagpagtama ilagad doon na yung patiriyaw na katawak ko tunik ko ha. Ilangin nyo, napaktaw na kakati uli. Itis yun eo dati ko magkukupa ka nung ang mayuro araw dati bunga. Kiluak na nga nung ilahap, ilil yun eo. Sa mga kapatid araw ito lang sa mga mga nga taan na awal ito ito araw ito. Ilaw yung mga inaarong may unik ka, kasi may karuang may yung alit. Ilaw yung mga, ilaw yung mga, hindi ko araw-araw ka mahilahap. Mataw na ni, tunak meo ni, maanay siya umingatin ni. Taw na ni suda, ikwa atatagay na, dahil ko ang ilahap. Siapa nga winikunik ko, takwa na takut ko. Siapa nga ilahap, takwa na takut ko atatawinik ko rin. Ang iyawaraw rin pala ang umiyo. Wala yung anna. Awalit kaya rangin na yan. Wanit tayo na nagliwis ko araw-araw sa mga mata ko na takot ko at atabi niya sa panga. Tayo ko awit ko umiyatong na yung siyo araw mata. Kano ko tulad talong na ito yan umiyak. Iglo-tulo kaya na sigo na sa kuro. Balo kaya kadigin ni takol kuro nga. Tuko-tuko-tuko takolong nilo araw at kaksong na. Tahan na, tukso ako rin at pwawang kumunga yung video. Kumutoy na nga yung kuro rin. Niyo nga yung tatuloy na yung siya yung balo at ang mga ngusanin mo gano. At atag-ila ko rin, ay baksiyo ko yung natuloy ko yung katamaw nga. Natuloy ko yung natuloy ko yung ato ano ka rin. At atag-ikikataw rin, tao ko sawit to tao, sawit to tao ka. Imahagulak siyo ako rin ako siyong mga nga. Ima ka nga gulay ako kung na kumalong ay sumayo mga arulak sa mga arulak mo yung anana malik sa halat taro yung mga nga anana ipirakil yung astara ako sa mga may arulak at ay ka na ilaw yung manikwarong mo ima ako tamahan na ugla sa iyo arulak malik sa itiyak to kaya arulak sa mga dahil nga itakpala ako sa mga ibang mga uwan ni piyum na sa grup ko lang ma nukang at lakpar ko mong ilan ni. Dahil ma, akka ako tiliguro kaya ako, hanggang ako daw at tiliguro kaya ako pinga ako. At atag-utok siya para ako silang matakaran ni Suda. Ilaw yung magkaraw ka ma, ilaw yung may nasuong ka ma, ilaw ikiw na ako naman. Ang iliyak yung tukuro lang ka mali. Ang inaksawala ka ma, ilaw yung araw ka sa tunga. Ilakin mo ni may anak siya kayo kung narukaning itong araw na yun. Dahil na siya pangabi na nagligusok to araw wala akong maninawan na yun. Kanuklok kaya nga natuksok at lapang laumig mga nga abbag na para ako si mabaldaya nga. Pero kaya kaya araw yung mga nga tayo tuma siya pangabi niyo. Tataga utok siya kaya nga ilaw. Dahil na ilaw ka tiyaro ay wagta ka. Huwag nilo kaya ka na may anayak ko ay nasungi. Ilaw wagto ba nang. O natsikta ka na ka ang atatagatagwa. Natiliya pagtutulong niyo yakto. Tahan na ro. Ito kaya kuruwala ako tahan na. Natiliya ko nang mga ka nila huwag na inaklay na may anayak ko. Sama pala ay wagto ba nang. Nikilwa ka na tukulong ako sa mga mahala.
1: Yeah.

muna sa kalaro ako sulisin na ako, tulukan nga ako. Tapos nga, umayam ako, iduluyak-duluyak, parok talak si mong magmatin. Ilaw yung mga panahang na kamarukyak. Ilaw mo ito ko lulong ilaw kay Muksi. Kay Muksi nili, may anak siya, nagtuwaro ko na siya nga. Walid, ako lagong naksiyo, alaw naman ilaw ka nun. Ila, nikiyo ko rako lulong na siya nga. Kanok lulong na yun, ako nito kita ng mga tao, kay Minagin. Taka nang maaligyo yung mga. Tapos ang awlaki ato binigay na sa kulitya ko. Ano kaya ako niyo tigigarawang ng mga ata-awlay na ngayon? Tikin na ako ang matalo kaya. Ano kaya ito siya maluwar ng mayo aray? Takan nakalaki siguro ako maalitibig nung ako. Dahil ano na ako ginayak naman. Dahil man, tikin niya ang matalo ba kaya? Ano kaya ito kawin mayawang ng mayo? Kanong nga yung araw ilak sa umigata, nakakarutaan na pa niyo. Taban ikimabalayo, ikimabalayo, ikimabalayo nga. So ilak, tamang nga ulit tunubuka pa aksinak pita, kanong datak, tahan na ulit siya ng miyak. Tamang ulit tagba, nung natinong nga ulit at tatagbo nga, upang nga nga mat, unmak siya ng pita, lukaya, pero kaya kautil na gugarwak, taka na nga kaya rin. Dahil na atarit siya binaka, anana magkutaw, tigwak si bining nga. Ila anana ka tigwa bining yung matitag ko, kayak tuwa na yalata ako rwa tayo ko, akpaliyalo ko na yalata ako rwa man, tigwa mo ni kong naman. Dahil na atarit siya ka, tigakataw yung araw doon eh. Tubig siya ako doon, nung yako doon ikakutok doon niya. Kanya ko raro na nubuha kay ganagtok ko yata ka raro. Kuhin niya raro nga ko doon nila. Kiyuta kami tutiya, kiyuta kami tumig yuta ko yaga doon nga. Kiyuta kami tutiya, tagbalo. Dahil na nuliyak tangay lahat. Tao tumitul doon niya. Amma, nukapia mitaw, tiwa ako minin, ilakak siya din. Tamaw nga idaro rito. Siguta kang ito mga ilag, takuya ko, tulaki araw rao ako si mga kama. Lag po nga, iliyaro ka talaga, ito ko rumaki yung manala. Siguta kaya ang itutiya. Uwan na nagligusok sa kaya araw doon ipinakan ng utaki kami nga. Kanong ane natin yung mga siguta kang ito. Isumayo araw katalang may ama. Titira tunay araw doon may akakaning ano. Nagligusok sa kaya araw doon itaan uwan na kunit sa kaya araw katalang ito. Yung utaka araw yung araw. Tikirato ni Yaro ka baka kiguta kami siya ang mat. Kiyaro ka tarak si mamungmangahan na mat tarak si magarwake ko. Dahil na kawi yung mga kakawi Yaro ka tarak si mamungmangahan na kiguta kami ito ko rila si makakakalo ko. Kiguta kami ito mong kiyaro ako sa maniyang ito araw ko siya akakalo yung makuha. Dahil maritagban ni Tiki si Marak. Tikisiman at tuta, ulo ka silaw na kaya. Upang nga ilat siya ang nakarawangan ni. Ay bibinakta ka lao siya ng tanging man. Ikaw at siya ay tubig siya ka arong. Magwaki ko takat siya kung ikaw. Ilo na agulutin. Tamalo ay okso ka gara. Tiwak siya arong mamasyo ang umata. At arit siya kao tapawal ako siya mga magigutin takat lang ito tagbuha. Kau tutup juga arulut, matau tutup daru juga tak. Kamu lihat tak ada anak sekolah akhirnya kan waktu tengah waktu nak waktu. Tiada tangan pun. Kau tutup juga dah ini tak kuyak yang aku tidak ada arulut tiada tangan itu nak sunau bah. Tiada pisiman yang layak nak tu.

Lusilurik, kallo tu naga hak suti lubuk. Tak cepat le alangan kak tahu suti lono sa. Anu kan nasi lo, sihin niu lo, oan niu lo. Aku ninga ni 20 mit 40 mut sungu ni limik. Anu kan galu, sihin ni kak tahu suni. Sihin niu lo ni iu lo. Aku ninga ni 30 mit 50 mut sungu ni limik. Oku ninga lubuk 9. Umirok bilu nobu ya alangan kak tahu majuguk. Suyu kala alangan kak tahu suti lo unu sa. Kallo tu naga hak suti lubuk. Ano kung niyaswin lo, sikin niyo lo, oan niyo lo, akong ninga ni, 20 miso ngon nilimik, sa kanya nangaktaw suin lo, ano kung nga. Sikin niyo lo, ni kiyo lo, akong ninga ni, 30 mit, 50 mit, so ngon nilimik. Oko ni haklo tilugok, tiyan. Inukdomin lo, nubuyo lang nangaktaw mayugok, suyo ka lalang nangaktaw stilo, unu sa, kalo to na kaya hakso tilugok. Ano kung niya stilo, sikin niyo lo, oan niyo lo, ako ninga ni 20 mate 40 mo, sungo ni limbik. Sa kanya ni kaktaw suin lo, ano kung nga, sikin niyo lo, nikiyo lo, ako ninga ni 30 mate 50 mo, sungo ni limbik. O kone haklo dilo, tiyan. Pupang nito milo, nubuyo lang ang kaktaw may yugok, suyo ka lahat talo dilok. Ano kung niya stilo, sikin niyo lo, oan niyo lo, ako ninga ni 30 mate 50 mo, sungo ni limbik. O kone haklo dilok, 11. Ako lebih milo, nubu jaga lalangan kak tahu majuguk, suyu lika lah dalu diluk. Anu kun nias dilo, sihin niulu, wan niulu aku ningani 30 mit 50 mut, sungu ni demik. Oko ne haklo dilo 11. Ibu jebe milo, nubu jaga lalangan kak tahu majuguk, suyu lika lalangan kak tahu stilo unu sa. Anu kun nias dilo, wan niulu, kabangan niulu aku ningani 30 mit 50 mut, sungu ni demik. Oko ne haklo dilo 11. Salo nilo nubu ya walau langan agak tau meyuguk. Sugu yulikan lang alangan agak tau stilo unu sa. Anu kun nia stilo. Wan ni ulo kabangan ni ulo. Aku ningani 30 mit 50 mut. Sugu nilimbik. Oku ningalo 10 min nia suniguk. Kayang suya miraklan laik milo. Mini kan lang alangan agak tau meyuguk. Tatsi pali alangan agak tau stilo unu sa. Ano kung niya suin lo, kabangan niyo lo, oan niyo lo, ako ninga ni 20 mit 40 mo, sungo nilimig. Oko ni haklo di lo, 7. Huwag damin lo, minikalalang na kaktaw may yugok, tatsikalalang na kaktaw si lo, unu sa. Ano kung niya suin lo, kabangan ni tumig, 20 mit 40 mo, sungo nilimig. Oko ni nga lugok, 7. Kayong sumilo nubuya lang na kaktaw may yugok, tatsikalalang na kaktaw si lo, unu sa. Ano kung nias dilo, kabangan ito mik, 20 mi, sungol ni dimik. O kuning alo, 7 min nias unigok. Aw palam milo, tasiyoyok milo, nubuya kalalangan ng aktaw mi yugok, tatsi kalalangan ng aktaw stilo nun sa. O kuning hatirin nias dilo, 7. Kutuwa milo tamani, nubuya kalalangan ng aktaw mi yugok, nubuya liumilangan ng aktaw stilo nun sa, tatsi kalalangan ng aktaw stilo nun. Okone bullo 8 minya suni. Kayang sol tramilo suku yu langan ngak tau me yuguk. Mini lutilunik. Nubuya balo silutik. Tatsikala langan ngak tau stilun nusa. Okone hak lutilu 9. Dunat siya bumilo abani 9 mik. Suku yu kala langan ngak tau me yuguk. Tatsilirin niya sunilu. Hitikalagi tuakpat unnusa. Ano kung niya suin lo, ni iyo lo, kabangan niyo lo, ako ninga ni 20 mit 40 mut, sungo nilimik. Ano kung nga lo, sa kanya nakaktaw suni, ni iyo lo, ato ang niyo lo, ako ninga ni 20 mit 40 mut, sungo nilimik. O kuning alo, 10. Hope teo mi lo, sugo yu lang nakaktaw may yugok, nubuya balo silutik, tat siligay lang nakaktaw suin lo, unu sa. Ano kung niya suin lo, oan niyo lo, kabangan niyo lo, ako ninga ni 20 mit 40 mut, sungo nilimik. Ano kung nga lo, sa kanya nakaktaw suni, ni iyo lo, ato ang niyo lo, ako ninga ni 20 mit 40 mut, sungo nilimik. O kuning alo, 12. Postville, makkubin milo, sugo yu, gilang nakaktaw may yugok, nubuya balo silutik. Tatsikalalang nakaktaw silugok. Ano kung niya suin lo, oan niyo lo, kabangan niyo lo, ako ninga ni 20 mit 40 mut, sungo nilimik. Oko ni haklo tilugok, 12. Takwa takasil niya di kohari sa kaintang yun na simuling ayuit. Noon na bimmi, noon at siya bumbilo. Ahay, man na ni chalutarit singwalaw kan niya siribo nga. Ingiyok to singwalaw kan niya siribo nga. Tanaw na, lay na tulawak. Dahit sumani aluk.

0: Hi, man nanalo sa kaibuhut at Big Jam 1996 ngulok si Mayumik. Tanaw na opal miyok sa mi sa luak siyak. Nityaw siyak tilogo tusak sa si miyok. Dan nalaping ko rin sa tuwago ni. Tusak sa ulang miyok William Dagunak amalo ki Lauzon. Pingwa mo tilogo. Tusak sa ulang miyok.
1: Takwa kingulio lang alat miyok. Sa mi sa luak siyak opal miyok ikayok taul ni. Timiusi ivik kunut, timan nabahan kunut, dakwa tunggos tilaw lavut. Our next performer will be Sami Saluaksiak from Alpaluk. He'll be supported by timan nabahan, so let's give him a nice hand of applause. Nagumik.

0: Sami seluak siak au palumio. Pati tari lalauka. Okay, kayu sibugut takwa tu salanga simiyabut tamani miung hatibut. Okay. Our next group are fellow Kujuamir. William Kaguna, Guy Lozon, Dave Birch. Takwa tu ngosti lalauk. Please give them a big hand.
1: Yeah, na kong big. Tama ik pag sa kao nga saan ingil ako sa tinik bigi ako sa kalaw niya at how's that? Good? Yeah. Kahit si Manip Kahit si Manip sabi ni Kujo ang alung may tilutap at atagay na Ito ang birthday ko ni Vinang Nut. Ito ang birthday ko na ang palawak sa mga 1960s. At ako tilago pekan na kaila ang matik. Ito ang birthday ko tayo kanay kujo ang alog may ayok tuyo wala ang matay makailang ino itamat yung mga kawin mayut. Tayo mata sa galawa na nagalo ito ang kunay tilagit. Luis ang kunay tilagit. Tayo na ito ang binagtusako ilawak sa mga malimngi usagmig. Kalo na ito alawak tumig. Pisang mik, guti mik, nektua yu mik. Taim na tata matigup luniu ka nipi, tusak na kay kami yung angkaw kami, inuk titulak tilawak si mang mago, maan na lutusama, palakat tigo susi naglukam maglata, ing iso ang mago, at tata maukaw sa kilawak tingin ni, alalawak tingin ni atok suni. Ito ang may pitsuni, at tata manurman na, ingang nilagap tigo.

ub look good. Tu saya accept tu hak hau ne nak mikmat ubanga sama ekos ukak tiu ne aku nga ub lumi. August 4 magwang utid lugu. Takai kerb na lauk mangat. Tam na ikpakahanang ilaw kapta. Hilalubig diwa lauk suni tamani kibal lumi. Ub lumi tu hak yang nak mejubut. Kanu itu neak mangat hilalagay ikut nalaw tsak tangit hilat tuhak na paglug talo tagbani ublumi tuhak haw neak tutusayag sakut dahil ma nipilaw kiman niko two lines dahil mautalaw kimag mata ilagit nutaw walaw kimag mata nipilaw taw himan niko mik Namoyak taulaw kimat ni Wau kako luwa mo Tuhak ayak na yak tabu ublumi Amat taw ilagilaw tabut Tuhak kaw na yak ibok taw Tuhak na yak taklo talo Tungahut siya kitsi Tusag samik tuhatin luhi

Charlie panigunak imgatilugu imge uhengit atok talaw taminik imge uheok palaw man niuver ving me arvayanit hanat talaw kima ningani ikaw magalwari bagataw ilag tayo ma kivalew hilangit hilalagayikunun akikoktaw himayut kauhegilaw na akakit tayo ma hibulak pa me kival ilakival lang may latak hilokisuni hilalu yai nakmat arbayani unuk di palulokito inang na aksuni takilak tau yai naksuni tau ano kenga wang niublo kanang niublo ako ningani northeast one mo tikit taktok niglin unang ninga nine akaguhuli tia at ni paluk takluni takilak tau yai nang na ak ublakot kangyak sinik amma tikarakzoak tia atau takilak tau yak takluni ni palulaw pagsuni nukak tau yak suni pigi kanak takluni ano ringalo kanang naksuni sorry mo tikit taktok nine mik unang nilik akagut tau ublakot takir na ak mayok hilangalo tayman na loki inna ak mayok Igluligarzong may unnuk, tayo man na tao hilaluyang na ak, takik tao yaglunit tao, kanang nagtok tao, 30 mo tikit tao, unang nga 8, akago hilalung na ak mayok tao ublakulo, takilak tao yang na ak. Kaman ito ang may, di palugun na kaya ko tamani 12 may unnuk, nubuyalokin na ak tok, kanang nektut tau 30 mutikit tarluni unang ninga 9 akago ni palulukin ni ak mayok kanang nerluni huli 30 mutikit tarluni salimi unnuk nubuyalukin ni ak to unnuglu nubuyage kanang ni ak to ni palulukin ni ak miyo unnuk tau makulukin ni ak kanang nektok tau 30 mit 50 mutikit tarluni unang ninga 8 kaupataw tayman na hilat sa ulo alang imiyok tao kanang naktuin nakluni ano kitu kan nakluni na yani unuk alang na yaktok nuvjalokit taksuni tayman na tao unaluang ito makulukin na yaktu ni palulukit tao yang na yaktu unuk nigiublo kanang niublo ako ningani southeast ano kikang na yaktuni unang ninga 10 waptinik unang na kau but makung ni gaglan kau pat nubuyan na akto makulukit taklo ni huli ublakot daman na ni palung na makung na ikaw mawiyak pagka damay ni tuhatang ni kugigak ko dahil ma ni pimik tuhak nga ka nilaw kakluta dahil ko ni pilayok daw himan ni kut tuhagi ang nakapti ko katsokimaw yagap tahuli nunaligiyapin ni tuhako ang nakibok tuhako ila ukawhi kakarangapi nunaligiyapin ni kanuili oktunik ihumagiyapin ni tuhako akibugot tamang at kugarong mit talog doanit oksoktong mitaw tungahut sa akitsi unali inuktok tok tawok Beatrice Hope, tuhaka lang niya kabut.

0: Hank Williams, kalai jamai mengatil logo. Mana pival le junungau kalang ne agapta tu saik sa utarang ne agap.
1: CBC ukir datang ni pival le. Ngabang kau cangut tu. Kalau memang mata nak pergi ati cikak sesuatu, amnai nama tu orang aja ni ingat kaju lagi nama atau nanti lima nama tu orang aja tu ni. Tanela Rosalie Di Maio, dari mak taksi tini kota nak kini tini akau ngelir kota kahat taksi maman. Icik batu nanti logo kota mau kalau mabe juga sesuatu ni iti kota lalu ni. Tana tay may leo tao hatak si maman di mayo kalau tuk na tana tigok tao si maluni tao tukuta tao luni alat malik tao lato ni ikigumangiman tay malu tana amnay na nuwing kajulakin ng mituwa ang jumisak higa suwarto kanwiling alakin na mga suliman na nalunayak si mangito ang malut tao ikalam mayo ni katimatitsigo mayo kanuk tu kat dekalo ni, malu kanu iling agajang mga caribou cabs, di terak si malu tu, uhalau tu tan nagu di mayo pasit chine kajang atay matay may tu kahat taya hang tu aku tiu juni, malu kanuk tu tau si caw tu gibat tu, tak kono nale pasi kau kat majingin nulau tu penasua kau si ulau tu me. Tai mahanuk tu hujil lutik ilin ni aksi macam lutik tak si me aku tiu juin. Ikhalun ni lima Rod Mugford Uhakti ujuk Caribou Cabs Ukhalau tuk Taku agu Tamat suming Pana tau si majuming Kati majinu Si majuin Amalu atan aku juga tik tak Silegi ni minami lima Tai malu taku aki gara Haktu igu Tamat kuning au si Wattaminu tuka ngajunik Amalu Tan pimmariu ti taulu ni taksi le rinan nuna le pauja kutai mata macam nga isu maga jau jumi si khanok tu lat ilin ya ga ti tau hat taksi ma jo hobe tu tak ko hangat tau tinga kala tau kan na hat tau na la alam mata ga ba makunun tak ko o kha khat kha ga tu tin lugun inu le ga jikut inu le ga jitu ka ku tak ko ke na jam ni Atukkan nga tsao junik na ni si juminiw na nga mata pinasua ko si ulaw to meo kakati halaw to ti ikat sukata si uning. Tako kakata halaw to ti hang tau sik tau kata jago niya nga tau luting. Ruth Naptinak Wilcox tamat sa mga atukata si majo kuwe at tukisene isumalo to March tikip pakinaw jay nungula mga ata.
2: If they're going to turn around and
1: tay manok ati chitoy na lang pata solo atok taw law to me tay ma akig aksi matyare hak to it tay maluta ko no ati chitoy na hatare hangit tun ululi ma to in na khaw di kay loting tay manlu ana matchang mi yug ga ba makuta matcham ng okha khati ga ham ne ga ne ga jangin ni inul ga jit ko ko ke law to si bc kun tu tira ngo jumi okha khata ko maningin ni ke sian ni suli okha khati cham sakat tu halaung inu ita kun na ga cha jil ga jit ko ta kai ne ma ko ni ilin ni ala ti ti law mata ilin ni ak ti junu Takolo 14 ni takajaleu law to 90 to ni khalam ni takajak memetal lemer me akina si si lapik partridge nuna be me amalutana titak tugang ni me titak tugak ti ujok o khalaw to tay mago ta na kinga tok taw chia khulaw mau
2: especially as an inuk person who is
1: Inulun ni haluna ni mi utaulun ni talawi sa kusak ke hatak tu golot ta cumi ngakik gak tu iju jangin mata amaluk

0: Johnny Cash, Simgatilugu, Tuhaha Kabut, Mana Ilagilau Tabut, Tuhakau Yana Lakman.
1: Opiole, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, Ilangit katimat tarniku matani pilok tau himayu atingilu nalunak tak sutik una natsiling miu tau lauktok nule ayung mik atilik nakingakan nak mga tuhakwa kumari bunga tam na Rita Porter nat tau ananagi koktanga kihani titirak himayu kalaungit mat ikaw malukit naku tam na ublumi Tuhan ya kabut.
2: O mga nuli ayo nga tama ni nagkiling me nunap kini humita ko yakra kawin mga ito nga inaula ko bibita ka Tuhan malakala ka. Tahap ko alup na ka ngayo kakag yakita lo kun namig lo atikaktok atataga. Tapkwataw ang ayok kama, ang ayok kangitaw, ang utaw kasab at atama, kayaling at atagi ilugo. Nuli akakso nilo aknan na akmig at iling mi. Tapkwataw ang naot kasab ananama ang ayok kangit. Ang naot kasab kilunak mig at ikakso nilo. Ang utak kalaklo at samig ito ka at ikaksin. Dahil sumanin na takaw ka maawla nila pitaki no laki minaka miki ilunga kawin matiang ilunga. Tama ni akabilig na kami ko kami haputikak tumi ikalog si tao ka ma no takaw ilunga. Tama nga atalun ni atalumig at hindi kang itimig at ang makitimig. Ano ka kakama? Dalbo na nilap kung ano si taulo niya kalugta kita ka. Dahil kahibulin, nutak kami, iniro na ilit ko yung sanig, ilit ko yung kakpa mata, uktok pa mata. Nutak, amihunin nutak ako dahil, rukpalukso nga taan na ililaw kalagama. Ikalukto huwawak tuto ililaw nga nutakakakto nga kuliniglo hita maniglo nutakanig himal nga. Tawanip tao ang ayok kahit kitap ko ay wiling mungak ni mata. Kali matiang ito nga po yung katak sa nga lo. Kanukili na nga nga magkiyak itkaya katak sa nga lo. Iga ma. At itkatikak na nga ma ang uming nulia yung ming. Igloa nung nga uraw na hawak sa nga kaya ralo lunga kari maalunga. Tuniraw niya sa nga walo yarok pikot piksam ni. Ihe ko maan